Kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio, nagahatag kanimog paglaom, nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Ara to isa anis media ministry Kagero City makikauban kaninyo pipila ka mga gutlo alang ni ina atong tulmanon oras sa atong leksyon. Mao kini ang pagpasensilyo sa pagpasabot, sa pagsummarize, sa pag-explain sa yano nga pamagi sa atong lesson aron masabtan gyud hangtod ngadto sa ino nato pinakabata na dunay na pagsabot. Bo sa mga kaigsunan, nalipay ako nga tuwani ini nga programa daghan ang nabenefited o gigamit nila sa kadaghanang gigamit sa mga iglesia, sa kadaghanang gigamit sa ilang mga klase. Bo sa magampo kita alang sa pagsugod nini. Gamhanan nga Diyos. Salamat sa among pagtulunan. Nga adunay eternidad nga imong giandam alang kanamo. Apandili kani masayong kabuotongon tungod kay adunay pakigbisog pakigaway batok sa mayog dautan. Ang yawa na ning kamot nga makatawan dili makaabot ngadto sa eternidad. Busa o Diyos, gunite nga among pagtuo diha kanimo parig-una adlaw-adlaw. Pagkapanay ikaw sa tibuok kalibutan nga nagasubaybay na yung binisaya ng leksyon gikan sa atong sa nasod sa Pilipinas o hangtod sa daghang mga kanasuran gawas sa among Pilipinas. Panalangin na mo ang tanan nga nagasubaybay na ini. Kining tanan pagrawaton sa ngalan ni Jesus Manluas. Amen. So karoon igsaon ang atong leksyon sa tibuok na trimestre ikatulong na trimestre ni sangko na yun sa pinaka-conclusion sa kasaysayan sa kalibutan. Eternidad. Ang usaka version sa leksyon, lahat po mga kaigsunan. Okay? Ang iyang title. Okay. So, mga kaigsunan. Into eternity, mga kaigsunan. Ang usaka igsoon is forever with Jesus. Kauban ni Jesus sa wala na'y katapusan. Moragya po na sila into eternity. Ang teksto ng ingon, mga higala ko kita, mga anak na sa Diyos. Mga anak na. Already, mga anak na kita sa Diyos. Wala at tamasayod sa klaro kaayon say mahitabo nato sa umabot. Apan atong naibaluan na kung si Kristo mo balik ni ining nga kalibutan, kita mahisama kaniya. Kay kita makiguban man o ato siyang makita sa realidad. So, yun mo niya na mga kaiso. Karon nga naminaw mo kita mga anak na sa Ginoo. Kung apatama sa hayon o sa panghitabo dito sa unahan, apan ang usak ka labing klaro yun mo na nagbalik ni Kristo, kita may sama ka niya. Ang atong lawas, di na pareha karon mga kaigsunan. Kaya ato nang makita ang realidad nga Ginoong Hesus nga atong ginapaabot. Wala tamang sa 100% itchon. O sa atong kagmaon sa eternidad. Apan muto lang taas panag 3.14. Nga nagingon ang manlunda sa iglesia, sa Rhodesia, nagsulat. Isulat kini ng mga butang. Nagingon ang amin. Nga matinud-anon nga saksi gikan sa pagsugod sa paglalang sa Diyos. So ato gining masaligan kay sa paglalang sa Diyos. Siya gyud mismo mo'y naglalang, so dili gyud tabiaan mga kaigsoonan. So sigurado gyud nga sa mga lisod nga kapanahonan sa Mateo 24:22 na amang gyud maabot kalisdanan. Apan si Jesus nagsad na dili gyud kaniya kita niya talikdan. Hebreo 3:5. Og si Jesus nagingon, gikang karon hangtod sa walang katapusan, makiguman siya kanato. Hebrews 10:23. Nagsaad siya sa Mateo 24:13,
Og ang Dios magaluwas sa matag tawo kinsa nagpabilin nga maligon hangtod sa katapusan. Iyag yung losan ng tao basta magpabilin hangtod sa katapusan. Wala tang mahibalo mga kaigsoonan unsa kataas kamubo ang atong kinabuhi. Apan ang ato lang himoon mao mamubo magmataas atong kinabuhi. Ato lang itumong ang atong nauna. Atong itumong ang atong mga plano ngadto ni Jesus kaiya kitang paligunon. Sa pagtanaw tutok nato ni Jesus adlaw-adlaw, dili ni masayon kay daghang mubalda sa atong pagtutok nato ni Jesus. Mga butang, kabalaka, mga kaigsoonan. Muna mubalda ka nato. Madivert ang atong attention. Apat si David nagingon, ang akong mga mata kanunay nagatutok sa akong Ginoo og siya magapanalipod kanako gikan sa mga laang sa kalibutan. Kumutanaw kita sa atong palibot mga kaigsoonan karon di na gyud nato ikaglimot ngani ata sa masamukon nga kapanahonan. Grabe ka masamukon ang atong kapanahonan. Natuman na yun, ang matiba ito, 4-6-6. Gubat, kakulangon sa pagkaon, mga balatian, mga linog, mga kasakit, nagakasamot, kagrabe, mga kaigsoonan. Base sa balang kasulatan, makaingon kita, nga ang katapusan hadul na, busa kita, gi, tambagan, sa pagka mabinantayon. Kaya nagingon ng 1 Peter 4:7, ang katapusan sa mga butang hadul na busa magbantay kita o magpugong sa atong kagalingon o nga kita mag-aampo. Grabe naman yun atong palibot. Kinahanglan kita mabinantayon. Mabinantayon sa atong pag-alagan. Ang atong kinabuhi, di nato ni masukod. Kanus ata mo pahulay. Na may ubang mga tao nga ni kapinag usa ka gatos ka tuig. Pero ang uban, wapo kabut 50, wapo kabut 20. So, soon, dili nato matugkad kung unsa kadugay kadali ang atong kinabuhi. Ang ato lang likaya nato, kining atong una-una, masigit ang plano sa ugma. Apan may katalagman. James 4:13-14. Siya nga nagaingon, karon og ugma. Muadto kita sa syudad og mupuyo kita og usa lang katuig. Dahil magnegosyo ta. Para sa kito ba? Wala ka masayod sa imong ugma. Kay unsa man ang kinabuhi? Sama ra ni sa gabon. Makita og unya mahanaw mga kaigsoonan. Mo na ato kinabuhi. Karon igsoon na goal ko. Ha? Akong pagumangkon sa first cousin ang iyang asawa cancer. Stage 1 or stage 2 ba to? Apan ang iyang inahan. Ang iyang inahan. Nga asawa sa suod na ko nga first cousin. Stage 3. Naglibog ko sa himuunam na ito, ani. Kaya naghantag limitasyon. Nagdungan. So, di tamasayod o sa itugma. So, ramoy mga plano, itugyan na sa Ginoo. Ginoo, kung imo nang itugot. Ang imo pagbot mo'y matuman. Kaya mo ingon ka, ako, magminyo ko, kanang 30 akong panuigon. Sumpay kung itugot sa Ginoo. O rin di takabot ang 30. No? Ugma na lang kumubalik sa pag-alagad. Daghang wa kabot sa ilang ugma, mga kaigsoonan. Busa, ang atong himuon adlaw-adlaw, suod ang atong relasyon sa atong Ginoo, dili lamang nakikirelasyon kundi digon ang atong pagsalig sa atong Ginoo. Si David nagingon, mga kaigsoonan, dada kami pagbalik nga na kanimo,
O gimuha nga ang imong naon magadanag nganhikara mo kay kami mamaluwas. Kita mo nang mga kaigsunan? Balik! Paminaw kamo nga medyo nalang-alang sa pag-alagad. Mubalik! Mubalik kita sa pag-alagad. Kung naminaw kahit soon, namatod pa ni mo, dugay-dugay, wa na ka magkasimba, huwag nagingon ko, laban lang, pangitagi kayo magkasimba ka. Ayaw, ugma-ugma, igsoon kong naminaw. Kaya ako nagtuo ko nga naminaw ka karun. Ayaw, ugma-ugma, kaya dili ta sigurado sa atong ugma. Tanaw ra unsa ta kasuod ngadto sa Ginoo. Sinugdanan pa sa paglalang. Giumol ang tao gikan sa yuta. Napurma na. Gihoy pa sa Dios ug ginawa. Siya mo naghatag og kinabuhi. Suod ang relasyon sa tao. Parang mong kasuod, naguba. Tungod sa sala nga nakasulod sa relasyon sa tao. Apan bisan pa nga nakasala ang tao, mga kaigsoonan, ang Diyos mo'y naghatag og tulay aro kita makabalik ngadto kaniya. Gilalang kita, suod atong relasyon. Nabungka ang atong relasyon na lao, nawala kita, o gunya ang Diyos, nag-re-establisar og relasyon. Gipadala ang bugtong anak, namatay o tungod alang sa atong sala. Dali mo makita, mga kaigsoonan, ang pag-ani ni Jesus, dili lamang kapasailan sa sara kung dili, aron ma-re-establish ang atong relasyon na kanhi dito sa taraman sa Eden soon. Busa kita ng mga partisipanti niningubat sa kalibutan, taliwala sa maayog dautan, sa makadaghan malimot kita. Giyon sa naging sos, pag-re-establish sa atong relasyon nga naguba, kinabuhi niya mo ay iyang gitahan. Kalbaryo sa krus mo ay nagtulay. Aron na mahimo kitang suod, balik ngadto kaniya. Ang atong naunas makadaghan usahay, mapaliko ba? No? Maadto sa lain matensyon. Para mga kaigsoonan, ato ni batayan, nag-alagad kita. Apag kung i-focus ni mong hunona sa mga problema, mga kakulangon, unsa pa diha, malimta na ito, mga kaigsoonan, na wala ta madistino nining kalibutan na magpabiling kita sa mga kasakit. Kaya Diyos nag-andam o luna alang ka na ito ng mga linuwas. Mga kaigsoonan, kana ma-divert ba ito na? May kaubanan ako nga co-professor na ako sa Mountview College. Mayo yun. Bilib ko. Pero ang ilalang kaloyahon kaya ang topic niya ng adlawan, bili mahuman. Kaya kung naay mga utana outside the topic, iya itong tubagon. O niya, malinta ng topic, musimang naging mahuman ang klase, huwa makabalik sa topic. Muna mong gingon nga, magbantay tayo, magtudlo ta, kaya kung naay mga utana, dadot ta sa laing ang pangutana, tubaga pero balik yung kasi mong topic. Kaya mura tag-train na ang nakatipas na sa release mga kaigsunan. Ma-divert ang atong nono, itong ni mga problema sa kinabuhi. Sunod-sunod, rapagin ang mga problema, mudasmag. Busa mga kaigsunan, Pilipos 3:20-21, nagingon, di nato i-focus sa atong nauna. Tagalangit kita. Kaya ang puno'y anan, iya sa langit. Nga nagpaabot kita kag Jesus nga muanhi gikan diha sa langit. Og siya muanhi gikan sa langit og magluwas ka na to. Og yung usbon kining mga maluyahon na tong mga panglawas. Og nga kita nga nian ining yuta puno sa mga balatian. Sakit nga walay katambal. Sakit nga matambalan apan walay kwarta nga magasto. Dayon, himuon kita nga ligun, matahong, sama siyang lawas
dito sa langit. Mora ni nga itong paglaom so. Aguan taon tanong ngayon eh. Abi ninyo, sa tinuda na mga kaigsunan ka na nabitaw ko'y batiyon, mamalandong ko ba? Ako matugang ko ninyo na ako'y balatian, arthritis. Karabitong, di man na pirmi. Pagtukara na, pag once walay tambal, musamot yun na. Ang kanunay na kumahunan, pagkaluoy sa ubang mga tao na nagsakit o arthritis, walay tambal na ito. Walay kwartang na ikaparit sa tambal. Una na lang yung, akong, iksong, stila nung mayo man ko kay ubas tabal sa Ginoo, na ako ikaparit nga tambal. Nga kwarta sa tambal. Unsa ka katungaan sa mga hilit-hilit, mga bukid, unsa, na walay kwarta. Magantos ka sa kagulo, awo na ito tilyo, di limang guwanta kasikit mga kaigsunan. Apa na ayaw mong kabalaka. Hampulang-puno lang tanan ni, no? Ato na lang ning hampulang-pulan. Ay, lapat-talot ko eh. Aguantawang talang, ano man, ilisan ang atong lawas pagbalik sa atong Ginoong. Dili na magdugay. Dili na yung magdugay. Ano na na'y panahon nga makita na to ang gamay nga itong nga panganod. Gano'n kumo kagamay. O magkakadool, magkakadool, magkakadool. O sadyang na dool na yun sa matas mga tao. Kadtong itong nga panganod. Ni hayag o kalit sa matas mga tao. O ilang nakita si Ginoos. Nga nagalingkod. O adunay kuruna nga bulawan sa iyang ulo. O hait. Nasanggot mga kaigsunan. Simbolo sa kadaugan kay may korona. Apan panon nga igalab na. Harbiso na ang mga dautan mga kaigsunan. Harbist ang mga dautan. Pinareg 14-14. Mauna yung atong bugtong paglao mga kaigsunan. Pag-aubaran siya og libo ka libo ka libo ka mga manlunda. Mateo 25:31. Og ang tanan. Makakita kang Ginoong Hesus. Samtang nakadool na si Hesus, atong madungog ang mga siyagit o ang huyop sa trumpita na makusog sa mga malunda o ang mga lubnganan sa mga matarong mauna pagkabuak o mauna pagkabanaw nga mukuyog ni Hesus sa kapaganuran. Unang Tesalonika 4:6. Ang mapatay ng mga matarong na anang panahon makadungog o makaila sa tingog ni Hesus o sila mukalit pamakod gikan sa lugnanan. Matayson. Muna ni ang padulong sa eternidad nagingon sa atong title karungan simana. Matayson. Makita na nato naong og naong si Hesus. Makadungog na kita literally sa iyo na tiro. Og di nato kapugyan magsiyagit kita nga magingon sa pagkatinod. Siya maong Ginoo. Sa pagkatinod, siya maong Ginoo sa mga Ginoo, hari sa mga hari. Mga kaigsunan, si Apostol Juan gigamit ang itawag imagery. Gihimo ang usa ka ilustrasyon unsa ang reconciliation sa mga pinasaylo nga makasala inigbalik ni Ginoos. Iyang gihulagway kini nga daw sama sa gipakasama niya sa kasal. Og ang pangasaonon ang mga linuwas. Og ang pangasaonon nangandam na. Kaya ana man yun na basta kasal nangandam na. Siya mao'y pinakagwapo-gwapa sa tanan. Sa pamisti o kaugdang diha kaniya. Ang purity, mga kaigsunan, na diha kaniya. Nga naman, pangasaunun. Ugon niya ang pamanhunun nga mao si Hesus. Manaog na. Igsoon, kining kasal mo maabot mo pagbalik ni Hesus.
kita kinahanglan kay mga kaslunon wa ready. Walay buling, walay mansang atong tinabuhi. Di na tapanguyab sa uban, nga naman, kaslunon. Pagbalik ni Jesus, ang kasal mahitabo. Meaning to say, ang bagong relasyon mahitabo. Unsa man ang bagong relasyon. Ang bagong relasyon sama sa kasal. Nga ang bride di kasal na ngadto sa groom o unya aduna na'y pinasahi nga ilang relasyon. Sama sa kaminyon. Pinasahi nga relasyon. O karang pinasahi nga relasyon sa mga linuwas nga gitawag mga kaslunon o pangasaunon. Mao kanayd soon ang relasyon sa bagong kinabuhi nga mag-uban sa panmanhunon ubana nga mao si Jesus sa wala na'y katapusan o wala na'y katapusan. Mao na bagong pagkinabuhi sa minyo, kaminyo nato ni Jesus. Magkinabuhi na tayo sa pagkabagos kinabuhi. Mga kaigsuunan, sa Juan 14:1-3, si Ginoos nga pamanhunon ni saka sa langit. Nagandam siya og atong balay. Og di na tumulagway sa katawang kanang nga balay. Nagimus si Ellen G. White sa Great Controversy, page 627. Ang mga pulong sa tao dili makasaysay. Sa mga balos sa Diyos nga iyang ihatag ngadto sa mga katawhan. Sila lamang ng mga tao nga makakita sa langit mao lamang ang makasabot. Walay hunahuna sa tao sa pagkakaroon nga iyang ikahulagway ang pagkatahum o garianon sa langit. Wala. Kanang nakita ni Apostol Juan, mga kaigsoonan sa pinadayag, kutubla na sa iyong nahinumduman na description. Apanwa niya mahulagway ang kinatibukan. Ato lang makita ang realidad o ang kinatibukan na katahum sa eternidad kung kita makaadto na sa ginaran sa mga langit, mga kaigsoonan. Walay tawhanon nga paghulagway sa mong pananaw. Unsa katahum ang andam ni Jesus? Dili ni masagup sa huna-huna sa tao. Busa siya na gamit na lang. Nga kining atong paragtagbo ni Jesus sama ni kasal. Puno sa kulbahinam. Kasal gud. Og ang kaslunon. Pinakamatahum nga bisti. Putli. Busay soon kitang ng mga kaslunon pangasaunon, so to speak. Mangandam yung tagmayo. Ang kahinlo kaputli sa atong kinabuhi. Morgi yun eh, ang ikahulagway ni Apostol Juan, mga kaigsunan. O ang relasyon nga napasiguli ang tao. Iyang gihulagway nga sama sa bagong minyo, mga kaigsunan. Honeymoon! Honeymoon! Ang atong pakiguban sa atong pamanhunon nga mao si Jesus hangtod sa walay katapusan. Si Jesus dili gusto nga samtang nagpaabot kita sa iyang pagbalik, dili kita makaandam. Mangandam ta adlaw-adlaw alang na nang kasal sa pagbalik sa atong Ginoo. Sa Mateo 22:1-14, mao kini ang usa ka sambingay nga dunay mitabong sa kasal nga wala mag-ilis o bayo. Di ganito kaslunon giimbitar na ito sa kasal. O gigapos o gitsa sa gawas. Igsoon, mutambong kita nining dakong kasal. Ang bisting nga wala kapanganda mo ang atong batasan o kinayog atong pag-alagad. Ang damo na ito ni. O sa Mateo 25:1-13 ang napulo kaulay. Sa sinugdanan, may lana ang ilang namparahan. Nagpaabot, kanun sa maabot ang pamanhunon. Dugay nga wala maabot. Busay son, ilan ang ipalong ang ilang namparahan. Ugun niya, pagsingit nga naana, naana ang pamanhunon, nagdagkot ang napulo ka mga ulay.
ilang dagkutan igsoon ang ilang mga lamparahan. Lima lang ang nisiga, kahay ang lana wala man mahurot. Hapan ang lima wala mo siga, kahay ang iyang lana kutubra sa pagpaabot. Wala makalahutay. Igsoon maukini ang atong dakong kabalaka. Kaya kung dili kita puno sa balang espiritu, di kita makalahutay sa pagpaabot nining pamanhunun. Puno na itong atong kinabuhi sa balang espiritu. Kaya mag-usa na lang. Pagbalik sa atong Ginoo, wala di ay ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Busa niya ng takna kita makiguban nininda kung panun sa mga pangasaunon ng mga balaan ni Jesus. Nga maga, sulod na kita sa bagong relasyon, so to speak, kami niyoon. Nga mato na kita sa City of Jerusalem, kauban sa atong pamanhunong. Ugon niya ang mga balaan niya ng syudad. Musulod sila sa balaan na syudad, nga nanaw gikan sa langit nga gidala mga kaigsoonan, gikan sa langit nga iya sa Diyos. O kining balaan na syudad mao ang bagong Jerusalem. Giandam na kini sama sa usa ka pangasaunon nga gibistihan alang sa iyang pamanunon. Igsoon inagkanaog ni Jesus after 1,000 years. Ikanaog ang bagong syudad. Dito kita mga kaigsoonan, mupuyo. Sarili pa kita mo adto sa bagong yuta, mga kaigsoonan. Ang syudad sa mga katawan sa Diyos. Ang nakasulod nini mo ang pangasaunon o ang asawa sa pamanunong ubana nga misulod sa syudad. Mao ni ang katapusan nga paghulagway sa mga linuwas nga nagpabilin nga suod ang ilang relasyon ngadto ni Jesus o sa pagsulod nila. Nagapadayon ang kasuod hangtod, hangtod, hangtod sa walay katapusan. O sa diyang natuan na kita dool na sa bagong langit o bagong yuta. Nakasulod na ta mga kaisunan. Daghang mga kaikag nato ka ng mga excitement mga curiosity. Ha? Ragantag matingadaan. So asa kata mo focus nini? Tingali mga bata mo ingon at tukon yung mga mananap. Makidula ko. Tingali anang panahon na igsoon ganahanig ko mugunit o halas. Ambot wagin mawala ang phobia na ako sa halas hangtod ro. Gusto na ako ma-overcome pero di gina ko. Makita ko halas di kong ganahan mo tanaw-naong. Tingali na anang panahon na makagunit na kong halas sa akong kinabuhi. Tingali na panahon ako naging bakos-bakos mga kaigsoonan. Labaw pa sa bakos ni Congressman Abante na 35,000 pesos ang kantidad. Mga kaigsoonan, tingali ang mauguan mo ngayon, akong pangangahon ang baba sa layo o sa kadag ko ang mga ngipon. Daghantag mga prioridad. Nagkaklasiklasi ang atong prioridad kung tuan na ta sa eternidad. Apan mga kaigsoonan, usa nga atong matagamtaman mong gisaad sa daang tugon hangtod sa bagong tugon. Nga nagingon, gilamoy niya ang kamatayon sa tanang mga kapanahonan. O kang Ginoo nga Diyos, nagapayat sa ilang mga luha, sa ilang mga mata, ilang mga naong. O ilang tagapugnan ang mga pagbiyay-biyay sa mga katawan ng yuta. O ang Diyos mo'y nagsulti nini. Mawala na ang kamatayon. Unya gi-review ni Apostle John, nagihun siya. Kaya ang kordero sa Diyos na kinatungan sa trono. Ug siya mo nang atong magbalantay, magagiya ka na to, ngantos tuburan sa mga tuburan sa kinabuhi, sa iyo, tubig sa kinabuhi. Ug iyang pahiran ang atong mga mata sa mga luha sa mga mata. Pagabot nato, Spinereg 21.4 nangingon, iyang pahiran ang atong mga luha gikan sa atong mga mata.
wala na'y kamatayon. Wala na'y mga kagulanan. Wala na'y paghihilak. Wala na'y mga kasakit. Kaya ang unang mga butang may agi na. Isong, muna nga itong honeymoon sa atong Ginoo. So to speak, gikasal na ta sa atong Ginoo. Busa, balik ta sa at kining atong kaikag ba, curiosity, excitement. Unsa man ang gusto natong hatagag pagtaga dito sa bagong langit o bagong yuta, tingali lain-lain ta. Pero kung nagtuo, nakitang tanan gusto yun, mutanaw sa naong ni Jesus. Gusto kita mututok kaniya. Gusto kita maminaw sa iyang tingog mga kaigsunan na sa atong pag-alagad, literally wata makadungog. Na sa atong pag-alagad, literally wata makita siya ang naong. O siya mo'y kordero sa Ginoo. Sumala sa Juan 1:36. Ugon niya ang mga tumutuo ni Jesus na gasunod kaniya sa bagong langit, bagong yuta. Pinadayag 4:14. Ugon niya may ngayon sila, nagingon ang pinadayag 14:4. Og sila misunod sa kordero bisag asa siya muadto. Wow, mga kaigsunan. What is eternity? Kita musunod kita ng Jesus kung asa siya muadto. Si Jesus mo ang kordero. At the same time, siya mo magbalantay sa karnero. Siya mo yung magdala ka na ito ng ato sa eternidad. Pinadag siti di siti na giyon ang kordero. Kinsa na sa tubangan sa truno. Mo'y magabantay kanila. Magagiya sa mga dapit. Di ng tubig naghatag o kinabuhi. Ang tawag mga kaigsunan ni Jesus. Gikan ka niya ito hangtod karun mo. Ngabuduo lang kita ngadto kaniya. Come! Come! O gabalang espiritu may mag-auhag ka na ito. Kung naamay, pipila ka na ito, nga naminaw karun. Ngayon gibati. Ngadungay ang panahon siya nawala sa pag-alagad. Ngayon gibati, ngadungay ang panahon, wala siya mayong relasyon ngadto sa atong Ginoo. Pag-ampoy so, ng abalang espiritu, may muaghat ka ni mo karuntak na, nga paduulo na ka nga to strono ni Jesus. Aro kita makabaton o paghinusun. O sa diya nga muduol kita ni Jesus, makabaton kita o kalinaw, kay bisag unsa na to ka makasala. Bugat na sala nga atong nabuhat. Sa diya nga muduol kita ni Jesus, makabaton kita o kalinaw. Kalinaw tungod ka kita, iya mang gipasaylo. Nagayon si Jesus sa 1:6:37, bisag kinsa nga muani ka nako, dili gid nako siya igasalikway. Igsoon, bisag unsa kabuhat imong sala, muduol ka ni Jesus, di gid kaniya balibaran. Ayaw glangana, kay kinabuhi sama ra kini sa gabon. Mupakita og mahanaw. Paminawan balang espiritu nga nagasulti ka ni mo karun. Mga kaigsunan, kay siya mo'y magatabang ka na ito. Ugon niya, di na ito mapugan. Sa diha nga kita, gitabangan sa balang espiritu, nga mudol kang Jesus, di na ito mapugan. Muimbitar na po ka, kita nga ito sa uban. Doon po mo ni Jesus, sama sa akong pagdool. Ang balang espiritu, og ang kaslunon nga mao kita. Magaingon, umari ka mo. Nagiyon ba lang Espiritu? Umari ka mo. O kang tao nga nagkadungog magiyon, umari ka mo. Bisag kinsang nga gihaw, umari ka mo. Bisag kinsang nga gusto magkadawat, nining gasa sa tubig sa

sa sinulat sa pinareg na giyon. Sigun ni Sos mao saksi. May tunay ni mga butanga. Og siya mingon, oo, ako mo anhi sa dili madugay. Ningon kita kaniya, ningon sigun ni Sos, come. Og karunig so, ningon po kita, Ginoo, mo anhi na ka. Og dayon sigun ni Sos, yes, I am coming soon. Morning atong gipaabot nga eternidad. I am coming soon. Dayon ang atong itubag mo, come, Lord Jesus. Ang sad sa atong Ginoo nagingon mo ani ako sa dili madugay. O ang atong itubag, o Ginoo, ayog langana ang imong pagbalik. Pinadayag 22:20. Sa adlaw sa atong pagkabanhaw, pagbalik sa atong Ginoo. Ngamon yung atong gihandog. Ngaong tamabot na si Ginoo sa atong kinabuhi. Sa atong pagkabanhaw, matubag na gini. Abi na ito mga kaigsunan. Nga pagino na ito, muanik ka Ginoo, abi na ito, natubag na. Abi man na ito, natulog na ta. Huwag man tamasayo, nagpinatakatuhid. Sa lubnganan, mga kaigsunan, magkayo, oh, gitubag sa Ginoo ang akong hangyo nga Ginoo, ayaw dugaya, niya na yun. Walang na ito mahibaloy, nadugay na ta sa lubnganan nagpaabot, pero pagmata na ito, rugbago lang ta, mga kaigsunan, ni bakod sa kabuntagong. Busa, dili kita kapuyan sa pagpaabot ni Jesus. Tipig ang gugma ngadto kaniya, nga kanunayng buhi. O ang atong handom nga kita magkakita kaniya. Saliga na to ang gugma sa Diyos. Kinahanglan makabaton kita ang pagtuong ngadto kaniya. Oh, magayong kita, Lord Jesus, please come. Umari ikaw, Ginoo. Silang juwayt sa insinulat na ngayon kung gusto kita ang atong dawaton ang relihiyon sa ni Ginoo Jesus, basahon na itong Biblia. Kaya kung dili, dili kita makasulod sa siyudad sa Diyos. Kung ato lang higugmaan ang mga butang niining kinabuhia, kung dili kita mahigugma sa mga butang sa langit, dili kini makapainteris ka na ito ang pagbalik sa atong Ginoo. Ang matingog sa mga malunda, musika sa ilang alpa, dili kita matagbaw sa pagpaminaw. Di na ito masabtan unsa ang langit nun na kaalam. Gusto na ito ang kinabuhi ni Jesus mahingpit din sa atong kasing-kasing na kita magmatinumanon kaniya. Ang gugmaw ang pagpasaylo, makapausab ka na ito. Naan kita andam na na makiguban sa manulunda dito sa langit sa eternidad. Himo ang kininga batasan nimo na kanunay ninyong hisgutan ang mahitungod sa langit. Atong ingnon ang atong sirutian ng langit hilabihan katahum. Atong hisgutan ang kinabuhi na walay katapusan. O magpadayon kita sa pagkinabuhi kauban sa atong Diyos sa kanturan. Naan mga kaigsunan, malimta na to ang gagmay natong mga problema. Malimta na to ang atong mga balatian kung kanunay kita maghuna-huna may tungod sa langit o kinabuhi na walay katapusan. The faith I live by, page 363. Morin, kasuari na tayo son sa atong pagsipong na yun, ato ng hagpaton. Mokini ang kasiguruan nga sa diya ang atong gidawat si Gunisos, magkigsuod kita, mamaligo ng atong relasyon, o kita iyan ng mga anak diha-diha. Diha-diha, naimunatang mga anak sa Diyos. Sunod, wala tamasayod o sa kamubo o sa kataas ang atong kinabuhi. Wala tamasayod din niya. Wala tamasayod mga kaigsunan kung kano sa usab siya mubalik. Kapan kumakaadto ta makaingunta ang gihulagway sa mga profita, mga kaigsunan.

0: kulang ang ilang pagkulagway. Super kadaghan ang wa ma-describe. Arong kita
1: You're listening to DXVH 103.7 FM Hope Radio.

kini ang DXBH 103.7 FM Hope Radio. Hope Radio nagahatag kanimo paglaom nining masamog ug walay kasiguruhan nga kalibutan.

Happy Sabbath sa Tibuok Kalibutan. Ang atong SRS Media Ministry, Cagayan City, makikauban ka ninyo ng pipila ka mga gutlo alang sa atong Divine Service. Sa pagsugod, magampo kita. Gamhana ng bugto nga Diyos nga nagbuhat sa Tibuok Universo ug sa tanang mga butang nga niani. Dako ang among kalipeg pagpasalamat na imo kaming nakaplagan. Pinaagi sa dugo ni Jesus na hugasan ang among mga sala. Salamat, Ginoong Jesus, sa kapasayloan sa among mga sala. O balang Espiritu, ikaw makiguban ka na mo karun. Samtang kami magatong sa among mga punong, ablihi ang among mga panghunahuna. Salamat, ikaw nagatubag sa among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Jesus manluluhas. Amen. Mga kaigsunan, magpareho gihapon kita sa atong series, Daniel, Wisdom for the wise. Dugay na yun atong layog ani sa libro ni Daniel. Pero hapit na tamahman. Kaya na natakasigsoon sa kapitulo 8, pengo sa 9. Actually, 9 na yun ta, mga kaigsoon. Ang taas nga pag-aampo ni Daniel, gitubag. Gitubag. Taas nga pag-aampo, gitubag. Ato kining makita, sa Daniel 9:21, samtang ako nagasulti pa sa akong damgo, sa akong pag-ampo, si Gabriel, nga akong nakita sa pananaon, sa unang pananaon, miadto, sinabahan kakusog kayo na iyang biyahe. O miadtong panahona, adlaw kadto sa paghalad sa gabi na sinunog. Og iya akong gipasabot og misulti siya kanako mingon o Daniel, ane ako karon maghatag kanimo og pagsabot sa imong pananaw. Ang nag-abli nga og nagbukas nga teksto sa Daniel kapitulo 9 mga kaigsoonan. Naitabo kini sa unang tuig ni Darius sa Medo-Persia. Ngayon itong tuig 538.

Samtang aduna pa'y panang ayaw paglangan niksan. Sa malumu si Kristo nagtawag, kanimo nagaawhag. Sa kasakit siya muli pa'y, sa kasubo siya muhupay. Ibaluwing laglagon ang kalibutan, silutan ang dautan, busa alagad karong iksan.

0: Ang 1 Juan 2, versikulo 1 nagaingon, mga hinigugma nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kitay manlalaban si Hesu Kristo ang matarong. Kini nga versikulo higala daw lisod kaayo tungod kay Samara sa nagsulti ka sa isda nga ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gyud na kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala gyud kay kita naa ni ana nga kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.
1: FM. It's been our pleasure playing music you can't hear anywhere else but 103.7 FM. You are the best listeners we could have ever asked for.

Ang 1 Juan 2, versikulo 1, nagaingon, mga hinigugma, nagasulat ako ninyo ini, aron dili kamo managpakasala. Apan kung duna may makasala, duna kita'y manlalaban si Jesucristo ang matarong. Kini nga versikulo higala, daw lisod ka ayo, tungod kay Samara, sa nagsulti ka sa isda nga, ayaw na paglangoy isda. Ang isda mo langoy gina, kay naa siya sa dagat. Sa mga kita nga makasasala, makasala yun, kay kita naanian ang kahimtang. Apan salamat sa Dios, dunay kahibulungan nga tubag ni ini, naa siya magatabang kanato. Kini si Pastor Danielo Palomares.

Mga higala, panahon na sad sa pagampo. Uban sa ato nga makigsuunan tibuok kalibutan sa programa sa 777. Apan sa dili pa kita magampo, ani ay pulong sa Ginoo nga makahatag kanatog inspirasyon samtang kita nagakinabuhi. Ingon sa San Mateo Kapitulo 7, Versikulo 7, "Ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it will be opened unto you." Matahom nga saad, higala, nga atong angkunon niining taknaa, nga kung kita mangayo, ihatag sa Ginoo. Kung kita mangita, atong makaplagan, o kita magnaknak sa pultahan, siya mag-aabli alang kanato. Busa, niining taknaa, atong kalipay o pasalamatan ng Ginoo nga kita nasad makausa sa pag-ampo uban sa tibuok ng mga katawhan sa Dios sa kalibutan. Mag-aampo ta.